ba profeta ba ne ba le teng monna ka lebaka leo ba bua le Elisha ba re o sa ntse o itlatsetsa e gobane rrago ya go tsaba tsatsing jaanong ngwanang Elisha o ne a tletse ka mowa boitshepo wa re didimala lona

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Re tsikolo peng ke akaretswa go tsa dikgang tsa rona tsa ura ya borobedi moso o itumedisa wa tsatsi la tshipi. Ke na le wena ka tlhamalalo ka kwano moreetsi yo montle wa sebamo ya sa tirelo ya setšhaba. Re tlabe re ntse re le mo gore tsamaela jalo go fitlhela ka ura borobongwe, ke tlabe ke go tlogela jaana mo mananeong a mangwe. Mo nako e sa fediseng pelo ke tlabe ke go neela jaana seemo sa rona sa bosa.

ke ba ikanye mo ga etsoma la ba tlhola dikodi tsa banna ba Setswana mo Namibia e ka ikhwela ai botata dilo tsa rona ga itse gore gate ga ditsamae di bidintse ditswele di a tshela ha gare ha ke na le tumela gore bo re ba hela botlhe re na le bana ba basima ha ke re bana ba tshwantse ba tse ba tsamaise ko pele ya ke ikanye ale ntswela ga tholo mona rabente a robale ka kagiso ke eno se go gang kwa tlhogo

seng jalo gona gore o ntshware kwa thoko ke go direle le ano ke go direle le ano ha o ka ntshwara ka yalo theka nka go direla le ano mme ke ne ke ratile gore o ntshware ka 062 562 014. Re santse re eme ka nako ya la e lekaneng 20 go ya ko nako ya borobongwa mo ke tlabe ke go tlogela jaana le maneno a mangwe mo sebaletsarang sa 2SFM. A che batle mang kapa mang bina le nakakong ko lapeng ke go nagela tsa rona tsa selegae, our local artist tsa rona hela tsa selegae, batlhami ba rona hela mo Namibia mona.

Bothata ke kitara ya thoko instrument. Robala ka khotso. Robala moramontsho donono wa ga papa. O ntiretse. O hebereketse mo Namibia hara. Robala ka khotso. Ke kitara ga go bagaetso.

0: amratwa korosi yalwa
1: dume mbore tso motho a tla tsama mona kwa go diriswa le go amagaba ke nna mphibetse masake re kopana mo tlhaga di rena ya a lebokwe ya ga re tla re tsere kopana jalo mo go boke le go rorisa modimo modimo ke ene makgona tsotlhe ya ka nna tla ba re ntse re mo rorisa jalo ka ile ka kwa o leng teng o dule le nna re boke modimo ka tsela e ditseng jana.

bonako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

0: primary.
1: Ke fro ka he bolla gore batsadi e le bomang.
0: Batsadi ba me ke me Magosane le Moshire ra Magosane. Tataola tiwa Victor ma abidiwa makugo. Ile ha ke gola. Ke le go iphikela ile gore ke goletse mo magaeng a le mabedi. Ko bonyenyane ke goletse ko mokalaneng. Mokalana e seng o janong yana o itsegeng. E santse ile ka kwa gatsela ka kwa ka kampenyele a le kadiba. Gore ke goletse kong. Me jano ile ha dingwaga di ntse di tsamaya jana gore jano ke tle go simolola sekole. Ka be ke tla go aga le aumama magototwe le autatara gototwe. Ke re ke simolotse sekole ka ngwaga ya 1964. Di-classe tse jaanong jana lo di bonang tseoa ke tshona bo sapa bantlha e ne e ka go bula di-classe tseoa. Ke re lwantlha batho ba le ba tsene naka ga dikaratšhen kgale ga ke tse re tota go le go na le di-classe me ba le ba tsene naka gaoa. So ke tshona bantlha e ne e tla go simolola mo sekoleng se. Ba ke ne ke tsena le bone. Ba ke santse ke ba tshwara sentle ba e le mephato ya me ke mme ga ke iphetlhe yo e leng mago Mona Lisa ba itsile Magodilase Mr Boni Botimakgompilwe Ausi Phawane Mago Spinasi go tswa ga le Mawelana Mastokane le Blasius Mastokane ke mago bo Fale e ke re yana ma teachere hela teachere wa tshona wa nkhankha ene le mo swi hara go sithina hara go bo Christophe e nwa gatse wa gore teachere e ne ruta class di le pedi sapa le sabie mo class le nwa hela ke re sapa a dula ka sabie a dula ka ke re sapa le bie mo rutilo ke hara go Christophe la e ka go tsena mo go standard EN ke gore standard EN and 2 le mo rutiwa ke Mr. Ignace monna e hare standard 3 le 4 le mo rutiwa ke Jeffrey Frosini o sentse le mo mpikirwa yowa go tshwa Faithful le Seth e be ka go rutiwa ke sister a bidiwa gote Adelrika jaanong ka banyana ne e rata go itshoga ke nnitse hela here ke sister Lephoi a tshwana le Lephoi
1: a le mosweu
0: a le mosweu mme jaanong tse e le le di-classe hela tsa ha sekoleng e le kere ga nako nngwe e bega go newa Naldwerk le gone e le sister e mosweu a bidiwa gote sister Luku a le mokhutsanyane jaana me a le bosilo a gola hebe le diklapa fela ke gore ga a re oroka after stee ko o ntse o di gadio di sele klapa ya bua a ukwala hela jaaka Peter Brown le ene ana sa tseye di-nonsense klapa ya gago e ne le ka bonako ke gore jaanong ga etse di Naldwerk jana ke gore sister o a la heruta ga lo santse lo le bobuana jana ke gore o lo ruta go diga mesesenyana ya dipopi mme lo roka so ha bona gore lo tswelela sentle le bo diha skirt o fa le go loga le gona e ruta go loga e loga dikausu e loga mafroko ke gone ko motho tseng go roka gone ee jaanong le gone ga ke itse gore time management nako e wa ka gare ne bereka e ka re tsatsi lengwe gela go le bongobelo be le gore a utlwe a pepenya ka gale e bidiwa gote terms ya ga a ke tsora ile le ga moruti von Walde go tsa ile ga mole e bile gore banyana heta bogile ga go palama ana o lui go kae a utona go ewa gore yana ha ye ya ba ruti e ka starta e banyana botlhe ba go ikumpela mo teng lwa go palama hela lo se itse gore lwa kae e le monate hela o wa go palama hela ka gore ke a utlo ya tsikinyega e ka re ha ya go iphitlhela ebile gore ile go tshela ko kanana kanana e santse ile kanana e se kanana yo a janong jana tsona ga itse gore go legolwe ngwane leng e ka re ha go tsena ebile gore e sešheletse dinawa makoimi ka ga mohameng o mme di ka ga mohameng o e ka tlhola he o bereka gore e di hula he roba

0: tlala ya no ya na o ke go goteng ya motho wa bobola e bile o tabo se se di tshoko kwa ba se kae kae kae o itse jo bentu ku kae kae kae mm na go tsewa go le go sina nako ya gore nya motho o ka isiwa kwa ba se ke na le ngaka medical doctor Brother Brown ala ha sengwe le sengwe ka di tlhela ile gore makama ba batswang go bo post 3 ba batswang go bo jinene ba kile go tshelegela ya no ka mahototwe ene le mopantiru o lo ha ga tshona ile go khwala go tletse tshona he sa tlhaloganye gore ya no gate makama a seng ka eng ha
1: e ke fre
0: me ya no gape ka ibile le tshone se kama se se sa tsoge engwe mala se ka hi buela se kam a la bua hela tswana ya no ke gore ha ba he tshomela se kama jana motho ba ka go bua hela puo ya gagwe ke gone ha ne hisimola hi tuta le se kama ya ne ke ra go tema pantse re tshona ke hi tumela le re me ka ha se bua eh ya no iri le ha ke eh ha ke ha e le ha sekolo ke re ha ha go te mariga mariga ke gore ma sister ilo tse ke a bona le ditjoko tusland o ditland
1: ema
0: ditjoko ke di aparo ke mapai ke enkwe serame hi se ukwa hela hale le hale kuri ya ka ile mapai ya lo le pai le le ngohela le kgaoganwa bana ba le bane le ya segwa
1: e jack
0: mafoko a sa tsoge kuri mapai nyana kone ha o ya sekolong o heta o le a phiru le beilela yana mo mahubeng so lwang ka lo sa sithi mo mahubeng
1: na
0: u dikana tsa tswa e me go le monate hela ha go tselemo o batho ba modimo ditlhako nye ga gona le haile ha ke tsora nna a ile hira ke lo ditlhako go tsa hele sa direkele me ha go te selemo ka hare o tla bona ile gore e tlhaganena mo le mo wa ikhaganena o senka box o se khala o tsenya dithudi gore o gata gate ka tsone e di hala di plakis o luska ke wa ikhela nko ya motsadi e le mabedi e kobogile ke le herora boloko ko molapong kgotsa ga e le gore lona le dikgomo ga gae lo tsaya boloko fela mo sakeng ke a gakologologolo go na le lehuti ka morago ga ntlo ya tshona lehuti ja mmuo moebitho ke ore ba mmuo he ka go tlhakanya le boloko o tshwa ngwe ma ba hera a re nnyaa ga e le boloko fela le mmu ke gore ga boa kwena sentle o tshwanetse le go tsaya boraga ka ditlhogo ko molapong mme jaanong ka loheta lo tshameka nakongwe loiwa nama ya tshwata loheta lo ja go le monate fela la go tsaya boraga lo tla go gata boloko lo dila lo batega lo papatha e gametse ka ditlhogo jaanong kgolo go sena dikrane tse jaanong jana e na le tsone mo matlong kgotsa mo malapeng e seyo ke gore go na le di-central points fela ga golo go moruti le buruta bana ba beile dikrane gone loka se go ela ha ikrane ya krane ya nyena e le ha gautshwane le legae so re a tshona ile le hela hapele ga ga ma Patrick ya wa no go se khakala e ga hela ko na ko lo ga ka maemere na ko lo go gelela di dromo wae lo ka go dula go le mathe e ya no le gone ha sekoleng ile he ke tsameka di netball he ka hare ga kitse gore spanise wa selisi di wa kopeng ke sa itsameke he sa itsameke go tsama bruta stomola re he e netball e ga nka ke helele hela mo mpikiwo mo tsena netball hela soccer le yone ga nka ke helele hela mo mpikiwo bana ba itshwantse ne ba tsaya ba tswanyana ba to go ba go bona di black tse dingwe o kone ga se ba wa ile go ba bona na mo moleng ke hore ha go ya tura ya go tsameka go kone ga se na kongwe ka go tsameka mo kwa bise na kongwe ha go tsameka go bo jinene bo bo gri o le monate o le monate ha pe e khola he benne ya la gire he nya ruri spane sa mpikiro sa se dipane sa mpikiro ke sa farlek
1: ja fura tsameka posisi yana
0: na ke le ke tsameka center ka ke le ke mo tsitsana ya la ka ke mo khutsane jana me ke tshwere lo belo ke tshwere lo belo ke gore ha o wa ha flake e re ping ke gore ke kagale nako tseo wa go tshamekiwa botubi ene ye o seka ke wa bula maoto ke gore hela ka o tshwara bolo e tshwanetse gore maoto le one o boa ko

0: re tswelesele jalo moretse re sentse re lena le Geoffrey Osane a re digele puisano ya rona le ene
1: jaanong jaana ke agile le setlogolela se le sengwe ela ke ile ka re nna ga ke tsoge makuku ke dula ke tlhapisa bana ke ba tswesa ke dihaeng ke ba digela di-breakfast ke ile ka re ba banyenyane ba mongwe le mongwe ko go mmaagwe le bone ga ke re ba ithuta bone bomma ba ithuta gore ga o le motsadi phakela le phakela o tshwanetse o tsoge o diele bana ba gago eng o diela ke gore ke agile ela le yo moto o nna jaanong jaana mo go grade 8 and-e wa itsosa o itigela breakfast wa itlhapisa ga ke reng
0: Geoffrey o tla re o ithutile eng mo botshelong se mo nakong ena o tla batlang bana ba gago ba sala ka sone e le boswa jwa bone
2: nna la se ke batlang go ba setlogelela ke gore ba seka ba dula ba leba batho ba bangwe mo maganong mo lehatshimo le mongwe wa ema a itlhobakgobela a gotlha-gotlha gore botshelo jwa gago wena selfo o bo tsamaisetse ko pele o seke wa leba mo mothong yo mongwe so jaanong ga le ga ba ka tsena dikoleng mme ba halve sekoleng motho a thoko a tle a sheba gore o na le bokgoni jwa eng le jwa eng le jwa eng ga se gore fela ga o bereka moo o tlhangwa jaaka o le tichere o tichere fela ya ko sekoleng go tshwa go hedile ga gae o kgona go itigela masimonyana le bone ba bona gore ga gae go na le masimonyana mo masimong a o spara madinyana masimo a o ja mo go one madi a o lo ka goreka ka one dijo tsone tse e reng digrunte ee o dintshela mo masimong a ga e motho a seka a sheba fela one way gore ke tere fela ee o tle o nne le di-skills tse dingwe ga thoko jaanong jaana lehatshe le thata mme fela ga motho o wena self o iteka teka ka mekgwa yotlhe sengwe le sengwe se o bonang gore o kgona go se dia ela o se dia botshelo jwa gago bo ka tswelela sengwe ntse o ipaagela o reng ya nna ke ka dia fela mo tsena mo dikgorong tsotlhe tse di buiwang tse e ne re ga utlwa gote nnyaa go na le se nna megale jaaka ke utlwe mo radiong gote go sentiwa bore ba ba apayang a go tsena le wena go sentiwa bo mme ba ba apayang a go tsena le wena tsena kgoro nngwe le nngwe fela o seko wa reng ya nna ke fela setse nnane
0: moretse e ne le thulaganyo ya rona ya re tswa botlhaba mošong o montle ona jaaka re ile ra kopana le Geoffrey Osane a ntse a re ruta a re bolela yana ka botshelo jwa gagwe ke dumela fa o ile wa itsala sengwe go tswa mo botshelong jwa gagwe go ya pele moretsi a re bogape re kopantshiwe nna ke bidiwa sešupo Arnold ke re kagiso

go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Re sumunke molodi Mananburg o re fuang jalo ke motlhamele mo opedi Abdulahim yo leng gore o ile a tlhokafala moretsi ka mosupologo mo bekeng e a le dingwaga tse di herang bongwe le bongwe. Go ya ka losika la gagwe, Abdullah Ibrahim o ile a nna le seabe segolo go ka ekeletsa le go ka tsweledisa mmino wa lefatshe la Aforika Borwa wa jazz. Ba ile ba bega fa ile a tlhokafala moretsi a na le kagiso mme a dikagiso jalo ke ba losika le ditsala morago ga bolwetse jo bokhutshwane. Moretsi ke go neela gape Abdullah Ibrahim ka pina ya gagwe fa a re thintinyana. Gompieno le gone a ke o tlhagise fa re ka itisa ka mmino wa gagwe moretsi jaaka re mogakologelwa.

Moretsi monkle wa TYSFM fa e le gone o laelang tshromo moa sa gago a ke go amogele. Gompieno moretsi kgwedi ya Seetebosigo e bala jalo malatsi a le 21. Re itise jalo ka mmino wa jazz, mme gompieno moretsi re keteka botshelo jwa ga Abdul Ibrahim yo leng gore o iketse badimong mo mosupologong o fetileng jalo. Moretsi Abdullah Ibrahim o belegwe e le Adolf Johannes Brandt ka ngwaga wa 1934 motse mogolo wa lefatshe la Aforika Borwa, Cape Town, mme o ile a simolola go ka tshameka moretsi letlole kana piano a le dingwaga tse di supang, mme o ile a nna lesego a nna le botshelo jwa mmino mo dingwageng tse di ka nnang 22 ijalo, mme le gone a golola moretsi di-albuma di le ntsi. Nngwe ya ditlhamo tsa gagwe tse di tumileng hela thata e ne e le tlhamo e o e tlhamileng ka ngwaga wa 1974 e itsege e le Mannenberg moretsi. Mme Mannenberg moretsi e le pina e leng gore a ne a e opela jalo, mme ile ya lomaganngwa jalo le ntwa kgatlhanong le mmuso wa kgethololo mo lefatsheng le o tsetsweng mo go lone la Aforika Borwa. Mme moretsi jaaka re keteka botshelo jwa gagwe ene Abdullah Ibrahim yo o tsetsweng e le Adolf Johannes Brandt moretsi, ke go fa tlhamo ya gagwe e latelang fa a opela are Rican Son.

me ha ile gore go hitile lobaka o sa diretsa nna Gabriela ke nna maela ke tsama ke go di senka ke go di tsamikela moretsi wa me o ha kae o na le mang go di hega jang o ja eng o nwa eng moretsi wa me dilo tsehela tshotletse o tshwantse o di dihe o le motho ha o siame batho ba ba bapileng le wena kgotsana batho ba ba ipitsang gore ke batho ba gago ba ka siama moretsi wa me jaanong tla ke tswele ke go nne gape gore o dulela o iketle moretsi wa me o itshidile maikutlo jaana go nako ya sererame moretsi wa me tshwanetsela gore o bose mo strateng o bologogo jaaka ba ba itseng ba ka gore ba re it's cut.

sebaka sa ura moretsi wa mekeng ke go tshwaretse hela go le kalo ke dumela gore ke go siditse maikuko sentle ka re beke ha itshimologa ya ka baba yang ko meberekong ka mosho o bore ke ikuka ke siamela keng ke Gabriela ko 2YS FM moretsi wa me ka pina tse di tlekileng tse tsa baratanetse ke moretsi choose and choose them right in ire housing ka gore ke batla go ratana le motho o mo itse sentle lorato ke gone lo ka nna monate sentle moretsi wa me kere ka mabaka a nako nna ke le Gabriela o lebile kere sala le morena moretsi wa me o ne le kagiso.

mo dikganyeng tsa gago moreetsi a tsa cricket ke lebeletse motshameko o le fa gare ga setlhopha se le sa Namibia le Nigeria mo tsatsing la maabane fa Namibia e fenya setlhopha sa Nigeria ka mabelo a le mashome a robongwe mo motshamekong wa tri-series wa cricket Namibia kwa cricket Namibia ground mo Windhoek ka kholela mae ka ka la ka mala matlhatso bana ba tshameka le setlhopa sele sa ki Namibia le Hong Kong me motsatsing la mabane ri le ra ba bona ba tshameka le setlhopa sele sa Namibia ba tshameka le setlhopa sa Nigeria e motsatsing la gompieno ke bona ba tshameka le setlhopa Nigeria ba tshameka le setlhopa sa Hong Kong me re ka santse re emela ma madua bone mona kong e re tla re lebeletse hela yone ya mabane fa setlhopa sele se tswa go itaya setlhopa sa Namibia se tswa go itaya setlhopa sa Nigeria kama bilo ale ma shome a robongwe.

kipina mona tumretsika DJ Cleo patlo ki DJ Black Summer vantse bare me mas again ga ke tsere itse dipina tse ha ile gore o santse o tla gola ha ile gore o santse o oketsa botelele ka mpo bukhutsane e gora gore he e pina ye ha sia ga go ga witse ele jomelo botlhano metsetso mo meretse go akureng ele ya botlhano mena lwana ra go tswella halagane yalo re libile di khantsa ga go tsa metshameko ya no ketlakile life ka kwano gona le ke bona gona le babogedi go tswa kwa Botswana re oxygen tsa metshameko ka kong ha lo keteka lo re tsenye moteng ha tlhale re bona lo dira di athlete ye marato e di eng e tsele lo re e nyana lona moretsi re tla re lebeletse jalo tsa bo feast baller ke tswa go itsise gone yalo gore setlhopha sa bo setšhaba sa feast baller sa basai sa Namibia se tsweleditse go ipakanyetsa kgaisano ya Europa kwa Switzerland ka Phukwi ka go tsaya karolo mo kgaisano ya bobedi ya kgaisano ya 2026 kwa mabaleng a Cohen Foutsbal Club mo Olympia Windhoek. Jaanong ba re kgaisano e ene ya kopanya ditlhopha go tswa kwa Windhoek mo Windhoek mo go swakop moonto le ditlhopha tse dingwe go naya batshameki ka tiso ya matshameko pele ga dikgaisano tsa boditšhabatšhaba. Mela gore gona le di coach tse dingwe kwa ntle kwa le ba ile ngore ba tsa di khakololo go tswa mo di khanyeng tse dingwe tse di tshwanang le tse ha lo na le di tournament ya na le di engiana go botlhokwa gore o katise stopa sa gago o kwa re bile ka mosholo a tshamika kampolo mo le baleng kana koni yeo DJ

ba tla mpona ka kirelela. Yay! Kirelela go le ka kwano. Moretsi ke gona le jano tsa athletic ba re mokatisi mogolo wa setlhopha sa di athletic sa Namibia ka Zindane. Zindane Kavasep. Are di athletic tsa lefatshe di pakanyeditse go gaisana mo metshamekong ya Commonwealth e rulaganyeditsweng go tshwarwa mo kgweding e kang. Are ba athletic ba ba tlhopilweng ba supile gone yalo bokgoni jwa bone mo kgaisanong ya continent, mme ba ipakanyeditse go emela Namibia mo kgaisanong e. Ke Zidane a Kavasepe bareki mokatisi wa setlhopha sa di athletic sa Namibia

a ke bua hala gape moretsi ke fete ka ditlhogo tse di khantse ileng gore ke ne ke go tshwaretse tsone tsa selegae ke ile ka bua ka motshameko o le wa setlhopha sa banna NFA Cup se semifinals fa KK Palace ile ya tlhoka penalties go ka tsa maemo a bone mo go tshwanetsa makgaola kgang ba ite ya setlhopha sele sa Mighty Ghana se 5-3 setlhopha sa Uname a sile sa nta setlhopha sa Okahanja United no e lengwe hela go le lefela mme ba itseela gone jalo maemo mo go tshwanetsa makgaola kgang. Tlhopha sa banna sa basadi moreetsi ke mo go tshwanetsa basadi ba re NFA Cup semifinals a rile ra bona Comas Nampole ba ile gore le bone ba ile ba itshela maemo mo ngwageng wa 2024 ba tlhakogela jalo kwa makgaola kganyeng setlha sa bobedi mo seasoning eno morago ga ba sena go fenya setlhopha sele sa Jalino Atlantic 2-0. Setlhopha sa bomme sa Mighty Ghana se le sone se ile sa etsela maemo ga le fa se sena go itaya setlhopha sa Windhoek City 4-0 ba re 4-0 ke betshameko e leng gore ke tswa go e bona kwa Windhoek Independence

tsa cricket e rile ra bona setlhopha sele sa Namibia se ita setlhopha sa Namibia sa Nigeria. Namibia ita setlhopha sa Nigeria mo go tsa cricket. A try series. Namibia aita ya bare setlhopha sa Nigeria ka mabelo a 90 runs. A gompieno setlhopha sele sa Nigeria se tshameka le Hong Kong. Hong Kong mehela ke dumela gore ke ka bona maduo gongwe somewhere sengwe se katso mo go tsaya rugby mo reetsi ke ile ka gona la tsaya rugby ga le ke gakologelwa ke re Kudusi ba ile ba setlhopha sele sa Kudusi ba ile ba fenya setlhopha sa UNAM ka nno tse di mashome a manne le bongwe go le 27 mashome a mabedi le bosupa mo motshameko wa bone wa NRU Premier League. Yana ga itse gore wena le nna ra itse gore ko leng teng go tlhalo gona le metshameko mengwe ye e menyane yana kampo mo go gae re tsaya ka metshameko e meton entle ke le gone hela re ka tshimola di FIFA go gongwe ka ha le ko dikgaolong tsa bo maheke kwa go go bontsombe ga ei bise dikgaolo tsewa hela ka gore ra itse gore batshameki batshameki ya la batshameki ba ileng gore talente ke ye motho o ineilwe ke a gago yewa batshale ba itshubile mo ana ha ile go

0: le bana le kgantse ga go tsa kgwele ya dinao re ya kwa World Cup e leng gore tsweletse le go menagana ga di gole ga Brian Brobery go sale ga le hela le go menagana ga di gole ga Cody Gakpo mome mo se patleng hela sa bobedi le go latela ga ga Crime Session Somerville gone ga thusa yalo tlhopa sele sa Netherlands go fenya Sweden ka notse tlhano me ere ka gonne go tsewa gore gone ga tshamikiwa mane motshameko ope wa kotlao orange ene ya roba record ya Brazil ya go fenya metshameko ele le shome le bone ka go latelana mo makgaola khanyeng ena ha la tedisa khany e sentle o ka lebella hela gore kidingwaga ke dingwaga le dingwaga se se diragetse rekorte yone ya go roba e rekorte e ileng ya robiwa ke orange tapa sele sa Brazil si le sa fenya metshamiko ele le shome
1: mengu
0: ela talani
1: re batle magapu
0: ano ba re ha batla go bona kampo go bua ka metshamiko ni ha batla go ukwa sentle go itse sentle ka gone ke thakira ba re ene leng mongwageng ofing mongwagofing ha ke itse gore mare se hela ke khale se bonwe

ano kana kwe tshwanang Netherlands ene ya Italia Sweden me ya dira gore babogedi ba bone ba itumele le go bina mo puleng kwantle ga stadium shele sa Houston fa babogedi ba Sweden bone ba ne ba ukule botlhoko thata morago ga go bona ka fa setlhopha sele sa bone se neng se tshameka ka teng.

mo metshamekong mongwe moreetsi wa World Cup mo setlhopheng sa F re ne ra bona jalo setlhopha sa le sa Japan if se fenya sa Tunisia Tunisia ka notse for Tunisia la tlhagelwa ka lefela 0 Tunisia for Japan. Yana ga kitse gore a lwana motho wa bo TikTok le bo Facebook le kae re ye mongwe yo le yana ra I can't speak English. Japan very happy. Yane ya ane ke tlhaba sa Japan se le sa fenya tlhaba sa Tunisia ka notse ne mo metshamekong wa bone wa bo 1000 motho ka reish wa sena wa se jana sone se sa lefatshe go tsanela sone se tlhapa sele sa knockout

ema joma mabedi metso tsemo re itse go akureng ele ya barataro me pela ga nalwa na re ya kongra go digala ya lothulaganywa gago khantsa mosepeditsa bofelo hale ke ile ka leka karie gola ha ke ile ka senya eng gore e kwarela a di ukwale ya ka di tshwantse re di ukwale me ka le mga gore hey ke ile ka tlhakanya thukulo mala go gongwe hale dikgantsa golf ke ile ka ditlhakanya le dikgantsone tsa FIFA World Cup go ntse jalo ke sane ka dinako tse dingwe ga batla motho o boela ko o tswang ga o kile mo ga o kare sengwe ae gale se re se sa siama mme gala ke ne ke tla ke go nala jalo dikgang tsa gago tsa bofelo tsa World Cup fa ke tla ke go itsise gone jalo gore setlhopha sele sa setlhopha sele sa Netherlands se ile sa fenya setlhopha sa Sweden ka nno tse tlhano go lengwa hela fa re ile ra bona setlhopha sele re ile ra bona ke mang ba re Brian Brobry a tsenya nno tse pedi ra bona gape Cody Gakpo le ene a tsenya nno tse pedi mme a latelo jalo ke Crime Session Somerville yo le ene o tswang go tsenya jalo a thusa go ka tsenya nno e le nngwe hela e ileng a dira gore Netherlands ba fenye ka nno tse tlhano mme fa ke fetela ko go tse dingwe ke ile ka bua ka re mo setlhopheng sele sa efe re ile ra bona setlhopha sele sa Japane se fenya Tunisia ka nno tse nne mo motshamekong wa bone wa bo makgolo wa sejana sa lefatshe ba tsena jalo mo setlhopheng sa kgaolelo sa ya sejana.

mo go tsamaitse me ka mo retsi ke na kwa gore ketle ke boela marago mo thulaganyo ya gago ke ile ka gona le dikhantse di malwa tse di farologaneng go tswa go metshamikong e farologaneng me irile ke heta hale ka matshamiko one wa cricket ke rile ka re di notshonetsa matshamiko a gompieno wa Namibia under 20 tri series rile ra bona tlhopa sa le sa Nigeria se tshamika le tlhopa sa Hong Kong mes tlhopa sa Hong Kong si le sa fenya yalo ka notse di mashome a mashupa le bushupa fa Nigeria ya la kegelwa ka mashome a shupa le bo rataro yana bare Hong Kong bowler Atik Iqbal kene o ile ngore o ile a tsa maemo a matshamiki wa meche khora khora mo matshamikong o wa cricket rile ra bona Hong Kong bafenya memo mumretsi mo metshamikong emengwe ya ka ya NFA Kamsepi Cup semifinals ke le ka go itsise gore KK Palace ke ene o ile a fenya setlhopha sa Okanja United le setlhopha sa NDF Mighty Ghana se a ba itaya jalo ka di penalty me ke metse matshameko ole wa UNAV UNAM FC fa ba go tshameka yalo setlhopha sele sa KK Palace

motshamekong o le FNB Wanderers mo go tshwanetsa a Rugby NRU Premier League. FNB Wanderers o ile a tshameka setlhopha sele sa Trasco United fa ba tsaya jalo notse mashoma mararo le borobongwe. Trasco a tsamaya jalo ka notse leshome le bone. FNB Kudusi 42, FNB Grootfontein 37. Mera go bona jalo mo pekeng etlang mafelo a beke atlang re a go bona setlhopha sele sa FNB Wanderers ba tshameka le setlhopha sele sa FNB Kudus. Aka ke tla ke digela le go lebagela thetswa gago ntle ntle moretsi mo thulaganyo ya gago ya tsa metshameko. Nna ke bira boisiwe tlhongwane mosana mosetlhatshela sa re baleng ka ditlhako a re bua gape re kopantshiwe ka ura ele ya borobedi jaanong a tsa thulaganyo ya gago ya ditherisano moraga mo ka botsa dikgang tsa gago tsa ura ya bosupa.

0: Dume madume mo re tso montle wa se ba mo ya sa tirelo a se chama a ke go mogale ke go dibedi se mo re tso kwa lapeng go pana le mkhankhara lo pa wa go lobilwe ke tshulaganya rona mo gaetsa di tirisano go mpieno yana re tsele khantse pedi tse di tlabe he ya go tlwa ka tsone khanya ntla ke tlabe ke kopana le mogogo wa sekolo sa motsomi Maitso Meji Margaret Hawetse re bua ka bo phepa jo sekolo re bua ka di khang tsotlhe tse di amang sekolo sa motsomi khanya bo bedi mo gaetsa ke kopana le mo politiki wa khale ra etso tatane tatane re tlabe re lebeletse khanya ya ba faladi kwa Aferika Borwa mogaetso jaaka ba kgerisitswe ba kgerisiwa ke setlhopha sengwe go tswa kwa Aferika Borwa. Ke tshwane tsa rona mo thulaganyo ya rona ya ditherisano a re ikemisetse go tsa kgang ya rona ya ntlha.
1: Ke a dumedisa bareetsi, ke re ke nna mme Megi Margaret Gawetse, mogokgo wa sekolo se se botlana sa motsomi. Re bone baeng ba batlang go utlwa gore tota mo motsomi re le ka jang. Mo motsomi ke gore hela nna ke se maitemogelo a me re na le value e leng gore he beile ha re bophepa. Ke nngwe ya di-value tsa tsona go raya gore bana lehelo yo mo go yone sengwe le sengwe re leke ka botlalo gore re nne phepa. Jaanong ga ke re re setlhopha re bereka mmogo go raya gore thito ye ko e ne e tlhongwa gone ala bana ba simolola sekole se sa motsoming ba e tlhomile sentle and-e yo o tsenang o a rutiwa gore ga motsomi ga ke jaaka he diga and-e ke se se kgatlhang gore bontsi jwa babereki ba tsona ba ipela ka ntlha eo utlwa ba re ga motsomi ke jaaka he dira. So ga o mongwe a tsena o a gakololwa o a bolelelwa gore ga o le ga ga e le gore o se kopa o botlogele ko ntle ga he a tlhatswa ao motho wa rre ao motho wa ba bapalelwang ba a tsamayg o utlwela motho a re ke seng ka transfer ka gore ga ga gona gore motsomi o unique jana gore di-catering matrone tsa tshona ke batho ba borre bakwaledi ba tshona ke batho ba borre. So ha motsomi ga ga gona gore ke motho wa mme ke motho wa rre ga e le gore tiro wena o dulo a re ke tlhoka tiro o tshwanetse o dihe tiro eo.
0: Mogokgo re hitise pele hela gore sekolo se sa motsomi e le gore se tla nako e kae se thailwe leng se simologile leng mo nakong e re bua ka sekolo se tlogetse mo go kae gongwe se agilwe maabane hela jaana ke ka moo se leng phepa yo mongwe o batla go tlhaloganya la dilo tse.
1: Sekole sena sa motsomi ke sekole sa maloba na maloba ga re bua ka puso mmuso Betswana e ne e le sekole se se botlana se e leng gore nako eoa bagogi ba rona bana ba se agela bagolo ba tshona ka re itse gore khorimo e ne le yone ko bagolo ba tshona ba tlholegileng teng bana ba dula ka bontsi gone. Se ile sa simololwa ka ngwaga wa 1982 ke ha dikgoro di bulwa ka di 20 tsa January ka lwaboraro bana ba ntlha ba tla go tsena ga e le palo ya bana ba ka nna 233 ka matitšhere a le supa mo bogoging jwa ga rre Dixon Khosimang. Ke gore e sa le motsomi ko hostele le gone e ne go se na le babereki ga se simolola le bone babereki ba wa bantlha ke tsaya gore ke gone jaaka ke re thito e tlhomilwe sentle ba simolotse sentle ba dira tiro ke tsaya gore ba ne ba le 18 babereki ba wa mme ba hostel and-e bone bogolo bone ba hostel ke tsaya gore molao wa o noseditswe jaanong ba ba tsileng ba ba kile go ja boswa jaanong boswa jo wa santse boeme.
0: Ke he bua ka dingwaga tse kae yana tsa sekole se
1: gone ngwaga ye ka May ke 44 years dikago tse di eme ga jaanong go simolola sešwa leina le lešwa gore official ke Vrydag 40 years go dingwaga tse di 40 go raya gore and-e se se kgatlhang dilo di jaaka ditilo matafole a e sale a rekilwe ka ngwaga ewa a gone ga a teng jaanong e batla gone gore hela bana ba maloba ba motsumitla lo shutiseng pele tsewa he di dirisa ha ile gore go tletse thata ha ba tla batla go dula mo ditulong yana tse dikhutshwanyane tse isale ba dula mo go tsone ka 1982 le ditafole tsewa di sentse di le gone ha eh me ke ya nong re batla go tlhabolola le gone me hela go di tlokomela he di tlokometse di sentse di le gone di sentse di ntse ja ka dintsi eh
2: ma bo phepa mo sekolong se bwa bonala e bwa utlwala wa bo ha o tsanela wa le moga kwa ntle gore o ka bolelwa gore e ke bo mama berekang ha kampo go diragaleng botso ke gone gore e ka ntle go lohalo lo khona jang gareng ga bana ba bakana ka palo sekolo se o ro sa ba di hostel tsa bana ba simane ba setsana e lo khona jang go ka tsenya temana e motirisong ya bo phepa
1: ya ka ke buile ke re ba bereki ba rona ha ba lemoga e bile ha ba leboga kana go tshotlhe ha ba dirile bontle ha bua here he thank you ha bona ha mongwa kile le moeng a itla lemoga ha go bana credit ye wa gone ke bone ke ka bone he be he ka nna le lena le wala gore go phepa so le ba basha ba batlang ha ba tla ha ba bolella gore ha mutumi go dihiwa yana ke setso sa rona e ntla ye ga e

0: ntse re risana ka yone ke ja ka go tshwanetse eh bogolo bogolo ene le bone ba dira ba ipela ga ba konomake ka gore mongwe o ka ba sala morago ba dira ka gore motho ba tla go utlwa gore bloko ya me ke yone ya no moya o ha o le gone it's a positive competition so ke yone kgang e e leng gore ya ba rotloetse bogolo thata bone ba hostel ke ra ba tshwere ke sa re ba sekolega ba diri me ko hostel ba leka ka bonatla thata ka sekoleng kha le gone o tla bona ba bane le bone ba na le go ikgaoganya ka mebereko tsatsi je he tla tlhatswa di fenster tsatsi je ya haraka phakela le phakela tshwantse he simolule ka go hela di stupu he se he go tsena mo merekong o mongwe wa letsatsi
1: di diriswa tse ba phepafatsang ka tsone jaaka he tshomare di skoon mark medals a dilo tse lo bona thuso go tswa ka ha puso kampo le ipha botlhale
0: sa ntlha puso ya re neela mme nako nngwe go a hela ga di fedile le gone go na le tetla mo madi a he a bonang a bidiwang UPE gore lo kgona lo budgetile lo le sekole gore mo budget ya tshona he tla dirisetsa bokana go konomaka mme ha e le gore ga gona sepe nako nngwe le gone bo matrone ba ba lemotsa gore ba gaetsho ga o na le sengwe ko gae ne re hela hetle go tshwarelela he sentse he letile ke gore ke jaaka go ntse me gantsi jaaka ke bua ke re ga leka go tswa ka mamo wa sekole gore se ka ba he gatelela babereki he ba neele se ba se tlhokang
1: bana mma go bereka ka bana ga se kgang e boheho he itse gore bana ga o phepafatsa ene o dira ka go sele o dira leswe yaano lo laola jang bana gore go nne jaaka go ntse jaana
0: ngwana wa buisiwa ene ga o bui gangwe hela le ngwana ha go sitse wa mo atametsa gone gongwe moraora wa bona jana a o dihile sentle nyaa jaanong ba akanya ga he dihi jaana se ko a tlhola o dia a kere ke gore ha ba hosa wa e tswelela ha la ntse e bua le bone he ba gakolola ke bana ba tla dira ba tla hosa ya kana ko nngwe ha ba ba bogolo ya ka bana ba basimane hitse gore ba ntse jang ha ke utlwa gore bana ba basimane ba he sukudisa ga ba go flush di toilet ba ha tsama he le management ya go dula le bone re ba putego he utlwile jana a lo itumela a go akgatla mme o sena go bua le bone o bona phetogo ke gore hela o no ba gakolole ke bana ba tla lebala ke ra la le tshona bagolo ko meberekong tsatsi letsatsi ga kopana go gakololana gore sekola lebala se so ke mokgwa mongwe o e leng gore ga leka go ba gakolola kgapetsa-kgapetsa
1: botsadi le school board le lona lo le badiri ba sekolo se a lo bina pina le ngwe hela ha lo bua ka kgang ya bo phepa ha sekolong
0: ka batsadi se se rokoetsang ha bana ba tswa ba ya magaeng out weekend ka di holiday ha ngwana a bua he batla go bona gore ngwana o tswa go gae mapae a tlhatswitswe diaparo di tlhatswitswe moriri wa ngwana o kamilwe o tlhabe o beutswe gona le batsadi ba ba bontsi boadi mme gona le hale o tla re o bona ngwana o bolo gore jaanong boa o raya supervisor kgotsa child care gore hela sheba motho o ato gore o ka go dihang ka ene ka jaanong o ga gong ena go na le ba bangwe ba ba ileng gore ba leriwa ka utlwa molao le ga e le gore motsadi ene wa gore ngwana wa gago o kae ga ba shebe mme bontsi ba leka and ga o bua le bone ruri ba leka jaanong go ba ba sa diring batsadi ba wa ke ntse ke gatelela ke re ngwana wa ipela ka diaparo tsa sekole ke sengwe se e se gatelelang gore uniform ya tshona e so cheap mo pepe hela se wa tshone re kopa batsadi gore bana ba tshona ba nne le uniform ga go le mariga jana re tla re kopela leitlho go se rameyang ka o apola ngwana mme ya kopa batsadi ka tswetswe gore baeng ba tla nako nngwe le nngwe sekolo se be se le sentle jaanong ga se tla batho ba botsa gore jaana ga bangwe ba le pinki bangwe ba le orange bangwe ba le ke eng so ke shwentse he rang batsadi re jackete o e rekelang ngwana yo e jalang.

awa ko ne batsa ditlhola ba kre ba bona di kwalo gore mmm ha go itokela molao molao bo re ka go tlhaloganya go siame go tswa hena le hostel develop.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

kile ke riketse sebaka se mototso yo moretsi ke eleletse ramongwe le mongwe re ha ile gore e ona le ngwana ke bua le wena mo nakong e ka gore ke batla gore na le wena moretsi mo metsetsong e setseng gwa go tsana ke ureng ele ya borobedi ke batla gore re bue ha ile gore ke dikhantse ileng gore ra di tlola ga re buika tsone kampo ke batla gore gompieno ke feta hela ke gona tshedimosetso ya gore Father's Day fa re bua ka letsatsi la borre ke re bua ka letsatsi le lentseng jang mo malapeng a farologaneng ka gore

re sna go tlhaloganya se re ka tlhaloganya gore diemo ga di tshwane tsa batho me le gone ga ikakera ra tlholela batho botlhe ba bo reso se sengwe hela o sa tlhaloganye gore motho a re yo o tswa kae go ka tswa ile gore ko tswang ene ke aka rutilwe ke aka godisitswe ke aka dilodi a bona mehala ka ke simule yalo ke tsena mo go tswana di nkhatsa me se ile gore ke go tshwaretseng tsone maitsibua gompieno ke ile ka lemoga gore fa re tla re di kgaoganya o ka lemoga gore letsatsi leno le ya ka re sna re tswa go itse setlare gore letsatsi leno le ama maikutlo a batho ka ditsela tse di farologanyeng jaano o ka itlhela ile gore ka dinako tse dingwe letsatsi leno le reela mokete wa boitumelo mokete wa boitumelo se se rang gore letsatsi la go tlotla borre ba ba tlhaga baba amanang baba emang nokeng malapa bone le baba tlosang di patronenya na tsedingwe tse di bushula tsa nako e fitileng re bua ka trauma borre baba dirang ka natla gore ngwana ke ga ikitla a tsamaile mo tseleng e ileng gore nna ke tsamaile mo gone ka gore o itse gore ngwana gago monka garden ke monka tshimo house i tlokomele hela ga go jala sepe bare mo go ba bangwe ke se go potso sa khutsafalo letsatsi la khutsafalo le go ikang le go ikakanyetsa ba tlhokafa faletsweng ke borra bone

rile kare mokete wa boitumelo se gopotso sa khutsafalo me sa boraro gwatlega ga mabana Father's Day e ka tswa e le letsatsi leileng mogolone batho ba bangwe bone ba keteka go atlega ga mabana letsatsi le bomme ba itse ke le ke sa batle go ka tsenya bomme mo puisano ya rona gompieno ka gore ka nako tse dingwe ka utlwa borre ba re ra itse gore kgang ya borre yone tota e tshwanetse ya buiwa ke borre re le bomme ra tswa mo go yone ka gore ga e kitla re tsamaya re tlhalogantse gore do tse borre ba di dirang ka gore ga nkitla re nna borre ga re borre me ga ke tsene kong ha ke tla ke bua ka ga gone gore mo malapeng a mangwe tota ke se gopotsa sa go atlega ga bomme me letsatsi le ka ya gone gore bomme ba ile ba dira dilo ba le bosi ya nong

ke malatsi a ba bua ka di tshonetse me o ka bona gone gore mo go tsedingwe mo malapeng a mongwe a mangwe ke se gopotso se se ukulisang botlhoko letsatsi le le godisang botlhoko jwa go senna go sa nneteng ga re ka mmele kgotsa ka maikutlo re bua ka motho o kgonang go nna present mme a seo ka mmele ga yo ga nkumona kgotsa ka maikutlo a la motho a re ngwana ke mme se gantsi setso sole se maikutlo a go ganelwa kgotsa go tlhakatlhakana tlhogo o sa itse gore tota motho a rre o tsametseng a o tsamaile ka mabaka gore ga ke ngwana o siameng kampo ke ne ke sa tshwa ano mabaka a go tlhokega ga borre mo malapeng gore rarabolola mathata a go tlhokega ga borre re tshwanetse go leba mabaka a gore ke ka ntlha yang fa ba seo ha re batla go rarabolola mathata a go sa nne teng ga borre re tshwanetse ra tlhaloganya goreng ba seo.

gantsi ha o lebeletse kampo hela o tsama o reditse o reetsa batho bua le batho ka kgang e ya go tlhokega ya go sa neteng ga borre mo matshelong a bana gantsi ha o buisana le borre o ka utlwa motho a go rare o itse dotsetsa dikgoreletsetse tsa melao di tsamaiso tse ala tsa di teng tse tsa dingwao le dintse ke tsone tse di dirang gore ke seka ka nna teng mo botshelong jwa ngwanake re lebeletse so se ba se bitsa ba reng se papgeld do se di tshwanang le tsone tsa papgeld tse tsa molao gore motsadi wa ngwana o kgona go ya ko molaung a ba re yo ke rragwe ngwanake mme ga ntshe sepe ga teng wa bona re yo pele ga o ya gone kong a o tlhalogantse gore goreng a sa ntshe madi a sa duele a se teng mo botshelong jwa ngwana a o kile wa tlhaloganya o le motho wa mme re bua ka dituelo tse di kwa godimo tsa semolao

ke dituelo tse di kwa godimo tsa semolao ditsheko tse di tsayang nako e telele le dithulaganyo tse di gagametseng tsa tlhokomelo ya bana di ka dira gore borre ba bangwe ba ikgogela ko morago ka ntlha ya go tlhobaela kgotsa go felelwa ke madi motho a sena madi yanong wena o mo isitse ko dikgotong motho a direng a dire jang ga na tiro wena wa itse ka dinako tse dingwe ka utlwa batho ba bomme ba bangwe ba re a wa mo thusatsa mme o itse le wena la gore motho o ke motho o kile a leka mo botshelong botshelo ba mo itaya a wela ga a tsa a tloga gapa a ema leka gape

0: to sereng ya no ke ditlamorago tsa tsa re bua ka generational trauma tsile wa ukwa go tlhoko ka nthla gore wena rra go ekila a se mo botshelong jwa gago borre ba le bantsi ba seng mo malapeng le bone ba gogile ba sena borra bone le bone ba tswa ko matlong ko malapeng a ileng gore borra bone ba ne ba siyo ba le ba sa diri dilo tse ileng gore ba di bona gompieno ga ngwana yo o gola ano le ene o golang tse ela jalo ga gona opa o mo rutang gore ke itsane ga le motho wa rre ga e le gore o batla go nna le bana ba gago o tshwanetse wa lebelela dilo tse le tseletseletseletseletseng
1: halleluja
0: ke dilo tse e leng gore re tshwanetse ra di lebelela ga e le gore motho batla go nna rre o lebelela gore motho yo o tswa kae a gona le dilo tse e leng gore ga isa fole mo go tsone tse e leng gore da go mo kgoreletsa gore a nne rre yo o siameng le gone fela kwa ntle ga sekao se se siameng sa borre gantsi ba boeletsa mokgwa o o tshwanang wa go katoga bana ka maikutlo kgotsa mo fela go ba tlogela ka gone le bone ga kere ke se ba se itseng

ka dina go sedingwe go ikhela ile gore motho a re me ke gona na ana tshola ngwana go monate go le monate ke itsane ala 9 months wo ke yone go le shapa tshotlhe di sia di aperisi a mo go le monate me hala irile ka me asna go tshola ngwana yo ha me ala asna go tshola ngwana motho ha re ba la khegelwa ke tiro mo na go ngeile eng gore e botlhokwa thata go ka nna le batsadi ba gago bo ba bedi mo botshelong jwa gago ngwana le se ke na go ile eng gore botlhokwa yanong go ka nna le kamano e wa le batsadi ba gago wa bona janong ra go ngwana ena ba la khegelwa ke tiro na go yewa go ra gore yanong go mo fasa gore o tswa mo comforting ya gagwe a kire na iketlile go le monate gotlhe a no tshwantse re a fetole botshelo ja gago a no tshwantse re a senke tiro gape mme yanong le ene o a stressa ga se gore mme o stressa ka bomo mme do se nda ga di le teng salary ga e sa tlhole le teng ga ke re yalo salary ga e sa tlhole le teng motho a mmele ene go thatanyana yanong ano tsumla o botsa ya no kopa o kopa mo gore ya no wa malla ya no ha o sa tlhola o di dimetse ya no wa bua ka yone rawe ga gona nama rawe ga gona mashe di phatetsa ngwana re lwane o mo khatello me ga gona o po ilong gore ya no ka

ka mmallare he o itse gore he ke mokgatelong he go laha o itse tiro ya me o itse dipheto go tsa dintshatse ra go ngwana o nna hela kwa ya no ga sa tlhola batla go nna molapeng o nna go kgaka yana kwa ko aka le kang gone go ka go ka go ka bakanya dilo go ka bona tiro go ka ha santsa gatele se gana nota ge simulula ka gore o batla go go gore di batla gore di batsa ma tlhaloganyo ya gago me ha a gona thatala go akopela mwana wa gola kgwedi da feta dingwaga matsadi anong a iphitlela o mo mo semong sa ditlhong ga o sa tlholo batla go bonwa ke bana ba gago ga o sa batla go bonwa ke mosadi wa gago ka gore ngwana morago ga dingwaga o botsa motho wa mme a re ntate o kae a mme yo wa go nna le ba maruri a re o itse ngwanake go ile ga diragala jana he ebile wa itse go ile ga nna thata yana gore ra go latlhegelwe ke tiro mme mo nakong eo ga santse a batlana le tiro e go ile ga direga o itse lo ano mo tlhalosetsa ka gore wa tlhaloganya ka o le motho wa mme mo wa go itlhela batho ba bangwe ba ileng gore ga o bona se se diragala motho wa mme o tsena ke sekgopi ka gore nako e le yone thata mo go ene ga gona opo ileng gore o kgona go mo thusa mme ke motho a rre hela eneo mme motho a rre yo le ene o batana le thuso kwa ntle kwa jaanong motho a mme ka gore sekgopise le sone se tla se gola yaanong mo go ene a go mo itlhela a re ya rago rago eneo bana ba tla ba gola gone jalo ene ngwana yone yo re buang ka ga ene ke ngwana mosimane e ileng gore le ena ka moso le ka moso le ka moso wa go gola a nna motsadi re bua ka yone generational trauma go raya gore ngwana o le ena wa go gola yana a nna yana a dira ditiro tsone tse kampo ka dinako tse dingwe wa go itlhela e le gore bana ba bangwe ba leka bone ba leka hela ba dira ka bojotlhe go ka kgaola diemo tse go ka nna ga kitla ke go nna kampo ke tshwana le batsadi ba me kampo

ema shoma mabedi metsotso mo retsi go a kureng ele ya brobedi me hala ka khale wa itse gore e ka re metsotso hela ele le shome go a kureng ele ya brobedi ke ka be ke gonela thapelo ya maitsibua mena lo wena rena le metsotso ele robongwe hela go ka feleletsa puisano ya rona ya ka ketla ke bua gone ya loka go tlhokega ga borre mo malapeng me tata re bua ka Father's Day gore Father's Day era la gore mo malapeng a farologaneng re bua gone gore gantsi mo malapeng a mantsi le rela boitumelo ke letsatsi la boitumelo ka ele letsatsi la go tlotla borre ba ba tlhaga ba ba emang nokeng malapa bone le ba ba tlosang diphatene nyana tse dingwe tse e leng gore ga di batlege tse di bosula ditroma nyana tse di do tse dingwe tse ke ile ga fe ka feta kare mo malapeng a mangwe ke segopotso sa khutsafalo ke letsatsi la khutsafalo le go ikakanyetsa ga ba tlhokafeletsweng ke borra bone mo malapeng a mangwe go atlega ga bomme ba ka re single mothers ke nako ya bone letsatsi le bomme ba ketekang okay ke kwa line gone ya letsatsi le bomme ba ketekang bana le bone ba ketekang bomme ba bone le gone gore bomme ba bone ba kgone jalo go ka dira se borre ba sa se dirang ha ke re ke batla go feta mo go engwe e leng gore ha ke re thata re lebeletse gone mo go engwe ka gore mo malapeng a mangwe ke se gopotso se se utlwisang botlhoko ka gore ke le tsatsi le le godisang botlhoko jwa go sena re mo lapeng ka mele le ka maikutlo a tshela o itse utlwa ka ene mme o sa mmone eo ke nngwe ya dilo tse e leng gore di utlwisa botlhoko thata mme nagana o na le motho a rre a le teng mo lapeng a le teng o mmona ka mele ke yo tsatsi le letsatsi lo nna mmogo mme ka maikutlo gayo borre ba ba sa tsholetseng bana borre ba sa a sa direleng bana sepe ka maikutlo motho gayo motho a mme ke ene e leng gore tshwantse re a dire gotlhe ngwana yo wa go nna le kamano thata le mmagwe e seng le rragwe rra motho a le teng

wetele dipile mo sechabeng mentorship go dirisa balosika dikolo le makgotla mekgatlo ya selegae go hala go tlamela ka borre ba ka nang dikao tse di siameng mo basimaneng ba ba senang borra bone arna le gengyana borre ba ileng gore ka bonako re ka ba bisa re borra gona le basimane ba le mashoma matlhano ba ileng gore ga bana borre me bana le maikalelo a botshelo ba nna le ditoro ba batla go nna a gona le borre ba re ka ba bisang yanong re bone re ba biletsa mentorship yone e ba tlile go etelela bana ba le go ba itsise go ba thusa go ba neela tshedimoso jotlhe gore motho ga batla go nna motho wa rre counseling ba le bantsi ka kono mo mafaratlhatlheng mo ba re wai motho ga wa go dira sepe le motho a ileng gore o setse a na le bana o decidile gore ne batla go nna motho ntseng ya o tshela botshelo ja gago ya ka rata ga ikeke wa gore hela tla jaanong jona sege go baakanye hela jone ee mme so se sengwe ala se ileng gore ra senyatsa ke counseling ya bereka counseling ya bereka

0: abelana kitso tsa temo le leruo le yo mongwe go a busetsa. Ka nnana yo ka tlhoka boroko, ka e tlhoka ka tlhoka boroko, kgomo modimo o nko emetse.
1: Madume moretsi montle wa semo ya satiro ya setšhaba a ke go amagele moretsi kwa lapeng ke go dumedise mo thulaganyo ya rona ya lesedi la molemirui. Ke bidiwa fela mokgankgana Lopang wa Golobile, e re kopana le thulaganyo ya rona ya lesedi la molemirui. Gompieno jaana re lebeletse dikgangela tse e leng tsa tlhaga mo palamente ya rona ya Namibia, ga bangwe ba mapalamente ba ngongorega ka tlhotlhwa ya dihutsana mo gaetsho le seemo sa dithekiso. Tumelela ke kopane le mongwe wa barui ba ba ikemetseng Raetso Thataone Thataone, yo tla ba re hitisa ka pono ya gagwe gore kganye e ruta eng.
2: Ya go dumedisa Raetso, ke dumedisa le se kwa kgasong ebile ke dumedisa ba ga tshwana ko magaeng. Dikgang tse di kang malatsi a bogolo jang tse e leng gore di ama matshelo a batho, di ka di latelana hela mme ebile di ka ka nnetela, di ka ka tshoganetso. Ya no ha wa ma di prefi tsa bo dipudi le gone o kwa di buiwa ko parlamenteng o tsena letshogo
1: right
2: le gone o kwa ka ba ileng o godila tlhela ko dimarakeng kwa gore nya kana di gosomane di prefi ga di sa tshwane le tswane o garoga pelo. Ya no ha o ntse o reditse ke gore lwantlha maoko a re tsaka ya di-price ka dilo tse di amang kurui ga kry sale a go simolola maalo ba kgale ka botlhogo jwa tlhako le molong. Ga e santse itseditsedi go simolola ntwa ya Amerika le Iran e e leng gore jaanong e beile ka mosing ka lookwane ka dipetrolo ka di-diesele. Ha ntse le ukwa e le gore di-price ga diwa di-price tsa reng nyaa ke ka gore dilori ga di utlwa ko Aforika Borwa di tla go tsaya dipodi ba tle ba seka batla ba pegile dijo tsa dikgomo ka gore ba ka tla ba tseile ba ngamile bolwetsi yo tlhago le molong. Jaanong e le gore ba tlela ga legomong gore e mme tota e mme tota jaanong ga ya go utlwa kgang ya ko parlamenteng e reng dipodi le dihutsana kana dihutsana dipodi le dinku gore di kgabaganye di gogiwa madi di ya go tlhatlhiwa matlhoko a tshwanang le pholoso kgotsa na ba ba tshwanang ba re Brussels kana Brusselosi. Ya ga di dilaboratori tsa goromente tsa bongaka jwa diruiwa ba re dilo tsa bone di robegile ga e le gore o batla go rekisa o batla gore di kgabaganye wena ka noso o tsamaye o go senka dinale tse di gogang o senke motho o reng o reng jaanong o sa tlhaloganye gore mme se se tshwanetseng gore se se ka goka se thata-thata jalo gore ba itlhaganene ba ba akanye ke
1: eng.
2: Bothata fela yone ke jwa gore kana dilo tse ba buang ka tsone tse ke tsone tse e leng gore e tse motho o montsho mogolo a itshesang ka tsone. Jaanong ke tsone dikgang tse o se ka temo ya re ga o re wa re wa bua o bua fela o utlwela maa ka podi ya tsela mme ga ona maano ka gore ga e re o isa e sa reke ke gore ke selo se e leng gore se ama moreki bogolo ba e leng gore

0: ke raya morekisi go ba ileng gore ke batho ba ba botlana go mashilo
1: mongwe me a se se raela gore jaaka go na le tsone dikgoreletsi tsa gore nnyaa e le goromente emang pele ga e na didiriswa tse di maleba go ka digela seemo sentle kampo go ka baakanya seemo se morui wa podi le wa nku go raya gore le enwa go nang bothateng
0: kana motho yo morui ke yone pei ya gagwe ke yone banka ya gagwe kana gore bana o nwe moronyana ke ga e le gore o na le yone e le gore o ka e akanya le o mongwe e nna ke gone o bona ga go rekela bana photso jaanong bofula jwa dilo tse dintseng yana tse ke gore ga o santse o eme bao ba golotang bone ga o ka seo ba re ore ga ke re mebile le ukgwele o ra re ga ke na kgang le dilo tsa gago gore tumelano ya tshona e rile e tla re go lekana o bo nnaya gane ko ntle ga moa ga o santse lo eme jaana kana dilo nama ya tsone e awa ga ke re marisa ga a tsile jaana gore a gore seemo sa diruiwa se boela kwa morago mo goreng di siametse gore go ka di rekisa di na le masetlhanyana di bona masentle jaana ga o ntse o ditshegeditse jaana go raya gore di boela ko morago le tsone mme ebile ga e le gore wa dijesa go raya gore di go ja kgetse ko di a go bulelwang gone tla re e le gore di rekisiwa ka mmetela ba ba reng ba direka di dintsi gore price e boa gape le gone e wela tlase jaanong ke dilo tse e leng gore ga nka ke motho o itse gore o reng ka gore tota la gone bagogi ba tshwana ba tshwanetse ba itse gore diphoso dingwe kana nna ke e tsaya gore go se ke phoso ga ke ke ntho ya ba gore a rele goromente a bua ka ekete o koga mmatereko kana o bereka ka dilo tsa makopo a renyaa kana santse goreng malatsi kana ke yone pei ya motho montsho ebile ke yone pei ya mmotla jaanong ke a itumela ba parlamenteng ba buile ba bua mme go tshwanetse gore go bogolo jang ba e leng gore ba ba na le mekgatlho ya barui ba buele kwa godimo batho ba kokoneta batho ba tsaya dilo tsa batho fela motshweding
1: motshweding a o tsaya gore goromente ga re emang pele ga re santse re ithunya dinta o tsaya gore ke maipato kampo gongwe boammaaruri ba palelo
0: gangi ka itse ga ke ka itse dilo di gagale dilo di diegile ga ke be jaanong thekiso ya tshona e ntsi theko ya tshona ya dilo tsa tshona e botoka ke kwa Aforika Borwa mme dilo di diegile ga tswalelwa maburu barui ba le ba ko borwa kwa ba ruileng dinku ba ruileng dipudi go bogote batho ba seka ba tlhola ba di isa kwa Aforika Borwa ditlhabelwe mo Namibia mme ga ba le ba re ba bona ga bana sepe ba se anyang ga bana sepe botokanyi ba ba bonang ga ditlhabelwa mo bao batho ba gote ga e le gore o ntsha dile thataro o ka tlhaba e le nngwe fela ke raya go ntsha go tlhabisa dile thataro o ka ntsha e le nngwe fela jaanong ke tekanyetso e leng gore gotlhelele ga ka ke e bereke le ope ke rete jaanong ga o re wa go bona o ditlhatse e le gore batho ba e leng gore ba mekgamago ga seose ke batho ba ba nang le di-share mo matlhabelong one aowa a ko bo catmanshopo le ko banana rinta le le kae ke gore ba go bona maburu baba pulang e kileng yana e nngwe ya ngwaga e leng e le gore bao ba pitsikologela ko dikgomong e be e le gore ga go sa tlhole go na le dinko matlhabelo a

papa o sa diegile wena o tla sa tsoga morwa batho ba ile bankana ba gago.

me ha ile gore go hitile lobaka o sa diretsa nna Gabriela ke nna maela ke tsama ke go di senka ke go di tsamikela moretsi wa me o ha kae o na le mang go di hega jang o ja eng o nwa eng moretsi wa me dilo tsehela tshotletse o tshwantse o di dihe o le motho ha o siame batho ba ba bapileng le wena kgotsana batho ba ba ipitsang gore ke batho ba gago ba ka siama moretsi wa me jaano tla ke tswele ke go nne gape gore o dulela o iketle moretsi wa me o itshidile maikuku jaana go nako ya sererame moretsi wa me tshwanetsela gore o bose mo strateng o bolegogo jaaka ba ba itseng ba ka gore ba re it's cut.